ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tutu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di leen ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ci jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara yi dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yi jigen ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajale tayit da nga ci sonn lol ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yi jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam téfu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di baram ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wati la ta'ala karim insha allah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat nama lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñ borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat dañu trahir and ak lol lepp day dañu lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sorul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufou palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni

seen mam ibrahima momu sax étrangé la won ci souf palestine ndax ibrahima fam jiddo yaro fa ñu gondu xatal ko fitna ko ba mu joge fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yonti yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor ñu ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahima alayhi salam mu war ray ismaeil xar mo na lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamné mo na la tak cheikham bi dakoy massacré daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakka ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ñu dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay liir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atender oxystifam banéxu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite
ñoy tabax ay hôpital gratuit ñoy faj gratuit ñom diiné machia lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa li ñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yépp li nga xamni mom lay tek mom cheikhsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla cheikhsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diina yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diina yi masia règlement biñu teural buna mëne xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañoo exacerré moy diina yi al yahoudiya dañoo exacerré bu mu upp diina yi al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dani yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé mor ko djër wala ibra silla mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikhsa atener waye mom la representer ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo representer diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikhsa histoire bu gudd la buma ko topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yow jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi ash-shahudiya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag shahudiya di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek ta adwa silawul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul mel pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni
waxna ni dépense daara ji mom mitina ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xamna ko yalla xamna ko te ñi may wax de kenn ku ci doom li ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom li ci daara ji amu ci da nak mën wax sax ni ci doom li ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom li ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom nekki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu melni alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam Boussa Gueye mam Boussa Niass ak ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer wu deewu nek Serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Nani Cissé Diall Nani Cissé Diall xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñi wax wéef la xuma ah lo lepp bëggu ñuma xam sax bo démé sax jëmu ñuma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jotal ni ba ngeen mako joxe joxal na len ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seigne khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gërem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne kossofal mi la mi ne gëna suba la kori funu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otay demal jëliko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi di lolou gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diine yi ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Sénégal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sama wal nañ mako fi bal
suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara tollu ci sananga min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin mu nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal fatina turwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi tax ba juddé ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay prof lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dag ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam mani na de na prof yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxiss dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara dootu gëm dara dootu gëm dara man Serigne Fatou Mbacké radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru Seigne Touba lol dong doy na garat Seigne Touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam cierno rek la fa yabal musufa yabal keneen ku dul cierno yalla xam nako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal Seydina Aliou Aliou rek la fa yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek bakkanu alil la fa tek Seigne Touba bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno Seydina Ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke Ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak ni ko kay wootum na fi day yaakar gaay dañ koy boole ci dossier bi day daw parce que da nan tem gaay boole ma ci dossier bi waaw Tiernok Seydina Ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radi Allahu ta'ala anhuma lolo tax Seigne Touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké Mbacké Diolof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث إلي بمريد شقير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثليه ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك mu xamal ko ni ko yow cierna Ibra Fati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi nga xamé ni ma ngi ñaan jammi sun borom ak xéewalam ak barkéem ak yermandem soti ko ci yow ginnaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamné ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg
ndaw ñe bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane yi xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cher na lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi ba nga fa deme newon na len ke seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi luñu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bañ nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dugg fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëfé mu naaw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande dong rek la won daray propagande donga daray propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran ma ko ba ma xamu daan la khadrallahu la khadra allah te kat ga ñu borom dund yu lexi yoy mom la classuk seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbaa ñu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neewu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tierno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye negu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom mam tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu nga
waye mom gis nga fam tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci Cheikh Rafati Mbacke Seigne Touba niko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ni ñew di jangal ndaw ñini fi man ndax bobu ñi siyar yi Seigne Touba kuy dem yubale sa dom joxale ko ko muniko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo jotté sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonnate bi pour def yonnate warna def mu defa mam tierno fatou mbake non la melon ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu cierno gogou yal nañ ko yalla rafatale ciofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko ki ñu rendi yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna mune ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

ay bokkam lay tabaski gi ñu wessu la ko dogal libéré ma nga ci seen dëkk ciosan légui samp fa daara di jàngalé kon yeen étudiant yoyu nga xamni yalla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ci ñaar ñi leen sikk muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ leen bo démé ci côté spirituel serigne bi ci nga xamni ni médiatiser nañ ko ba ñepp daw jëm ci mom orienté wul goné yi ci lu leen di tax am yalla lu leen tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leen orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mu di ko dajale ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndawi étudiant yi ma ngi leen di laaj yeen ndawi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangu lan mo tax ngeen nangu budé côté temporel bepp leader bo xamné jittina ab parti bu démé bay waja retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité waye gis nga bu démé ba djubuk magal xamni légui mënatul mu commencé installer domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seen kette diko jox kette yoyu ngeen ko don jox alal joju ngeen ko don jox mu di ci fayal ay domam ci école ye gëna ser ci bitim rew ñu jangi buñu jël ci waté domam yoyu yilif len nit ñi lifé seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installer domam ngeen am way bop top dom ja top dom ja ngeen di ay altopé ba kañ nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajale say addiyé diko jox guddi becc ak suba ngone wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mo ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkëti alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def na ko ci sama doom bi ci guddi la gënt seigne diw neena ma li won ci yow def na ko ci diw ngeen yëgeul yëgeere ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa bakkan yeen ndawi senegal kan ngeen di libérer ci seen bop mom seen rew barki de ma ngi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxal maneko bam def senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxal mok diine maneko bam def senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxal révolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo suxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak sifimu aksi ba senegal ak sifimu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rew mi dara takoy suxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ñi dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagn ko di rayante wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tubab yaang leen di ray nagn leen lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg sunu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagn ko nak ñun di rayat sun bop nak manifestation bu am leader politique yi gën na leen ñu di leen sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba
nga fekk

vacances buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd jënd jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek auto bil bisir manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek auto bil bisir gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal bo ma mëna rasuwar bëgguma ko dudul sal bobu yalla néna ñaari sal rek nga ma mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen salu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb mang lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxu dem ci sa bibliothèque wala mu waxu dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop Seigne Touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man Seigne Touba duggal yow gan gi ñi wax Ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa biir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi baka wax arif billahi baka wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tegg na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax Seigne Touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi Seigne Touba ne ko bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga yi jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tiranga yi jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tiranga yi jaamu yalla

tirange jaamu yalla muniko ndax yow wer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi wer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wer koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wer koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom asirkul askar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba ne na muhassiman inda rabbil sharika la ya weru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko wa inda ahli tuqa ni ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ni ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi téggé ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi téggé ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk na bay joxé fatwa naan comme neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboqué bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wër ko subhanallah la qadarullah wala samam la qadarullah wala samam yalla comboqué na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu komboke pour ñu défendreul ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabi di wax waye nak nagn baye sababun nusul ay bi yow defandere wo dine dine ju existe taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existe laïcité bu existe motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay teki moy maangi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amo ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn deg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy deg
fune ñu difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédina kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngok ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna mak man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna mak citoyen doyna mak citoyen kon bokk yi koor ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal lu amal ibn adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amal salin fa lin nafs garat bop du may mbagum borom mun way nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn del rencompasse duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé limo xon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni luñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakarlo ak sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo
nga añané ko ko Seigne Touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune naf usiyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lool la Seigne Touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sakku ño xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi non koko la faral deug yalla dama far waye par luuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhaji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass alkawlahi non la koy waxe yalla seyade nak bokk na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci massa ñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy lalay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kong mi non lalay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar misil nga xamni bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walere serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am ming ko jende ci loxal señ Touba ci gan anam lako jende ñak mba ñukt mom ñaar yep la boole won ndax waxon na len fi ni len alali yalla ñaara koy jende mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxal señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wanale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina té muy dëgg ci yow ma attélé ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax wa affaire am baxul wali yasbillah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci Serigne Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mando am ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi Serigne Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali djum gën nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ wol la señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ djili sek bay djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaat nek fofu ci bitim rew ñom señ khadim djité ñom gën nañ leena dégg ant ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggulu ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom du génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara je ko taxa juk bon lima koy consulter bari wul loolu ko dal ñu jéggulu leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may Serigne Touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Serigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad xal xnal insana fi kabat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñing koy ñaan mu may nak fanu guddu bu andako wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñep wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñep ñu ngi len di sante te di len gërem mom seigne cheikh gën nañ ko deg waye lélé day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lere day tok ba yag mu wo soxnam ci Senegal niko wol ma Serigne Moustapha Mbaye Sam ngi nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom Serigne Cheikh Mbake yalla nako yalla samata ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa
jazakumullahu khairan jazaihi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Ginaaw buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam, ñu ndokke len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara ñu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Ma waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو هو اقرب للتقوى. ما نولين سي لپ لو نين دي ديف لي نين اكيليبري لپ لو نين دي ديف نانيكو لو اكيليبر مي نخ اكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. اكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga اكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، اكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo gëna jege ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela
manam ki bind téré bi moy sayyidina imam al khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañu wax ni dafa massa tok di japp ak jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer te jaam bi mu def jaam la talibé bi bu fekké ab talibé la surga bi bu fekké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayyidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais won nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm way amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm way amna jëkër jo xamni momi du won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wan na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow do non top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ma denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubi compte bañ na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gripp ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ci ndiko trahir
ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastamuna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jënd na aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayyi ko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxe won ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab yel yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man dama gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nuru daray ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la maway bu nafi nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawayi bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawayibu diw mawayibu diw mawahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda taxok tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasside yi la bok de señ touba ko bindi nim binde mawayibu nafihu de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mam kay kon ndigal lol da depp ak sa banex rek ndigal li depp ak sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tudde bopam man may mor ko jesi ndidi may mor ko jesi ndidi wa lula tewal na tudde mor ko je maway bu ndal ki mor ko je masalikul jinan nak wala mor ko je tasawudu sikhar way mor ko jesi ndidi da nga deg ni sindi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bambanena fa kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqta shikhari ila al-huda muna muni astara
waxtal kibar ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko deglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sones duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sones lepp ñing ko déxal ci lan nawétal football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alalé jambour man nga yaqalé alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yaqalé alalé waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw Seigne Touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngeen magaté noppalu man de geejju mourotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani mourotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu madinatul munawwara nga fess del ak ndaw ah wa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju mo leen taxal won yoonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga ros be lu leen taxaju xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda munamuni astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhira waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal khiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفون بوروم كير nga يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي موي يدو تليفون سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jew jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax demu amna demu demu bu fekkon ni amna ñeukteef jukatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garaw na ga dawud kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni demu amna moy ab jew kat rek modik demu neena bu fekke ni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñi xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn ya ko togn ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddi amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayu allazina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekke ni gëm ngeen yalla ta ragal seen borom ittani bo kasiran minna san moy ci lu leen ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu ragalul yalla bay terere ni bayal ak yalla mi ko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephoneam bi dani tegg telephoneam ni dagat ci wañ wi yeen ngay dagat ci telephoneam da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytu ni ko ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñaawle ndort day ñaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak réflexion bëse bë tégué ca su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephoneam mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephoneam mom la concerné momum téléphoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privéam la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lool nga jox ko ndigal lunu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu telephone bi sene nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax nim fi bayyi won ba tax telephone yi lu mata tey la te ci wax jam di ko ci def ndax deday bette de bis ngeen ni xeyr ak ni xeret sa telephone sene ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci wal yas billah lol dara jëru dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolu muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux dugal ci frigidaire bi chaque heure mu guenné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool ken bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëwu kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokon tok du xippi xol ko buñ jakarlo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax di wax nan ku mus
ku mus jëw xuma num ko waxeti ku mus jakkar lo xamni jëw dak mané jëw bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakkar lo xamni jëw bon ni jëw dak jëw kay neexut lo xamni lay yëmb safara kay neexut kay neexut alquran neena jëw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagaté duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jëw mel non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sundi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagu nu jëw moy tuddu nit fu mu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu mu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lan lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu mu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jëwna la jëw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet loolu du jëw loolu du jëw loolu du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw muni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jëwo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jëwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jëwo ngok mini quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lol kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lol mom tudul jew lol mom aw fenu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lol mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bimu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lol moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaronte sallallahu alayhi wasallam def na aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen jullul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër bi yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalom ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatu munawwara mu doy len yowmal khiyam ñoom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandargay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wër ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wër ta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex wëré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wëré su ko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikh man bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi du jaaf sa yëndam sun tiba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibina bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba bari na ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla xamnako yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter dé wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay

ku gorndoka muni man ku tahawal khalkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha wa laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp da sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir binena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni day lam dépasser dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeël de wan laysa al insan ila ma sha'a sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëwé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage am yow ngay dajalé say bagage so fa ba dem jot nga ni cëpp dem ah bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax néna ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit bu wat ab saku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuss ak bu bax ak bu baxut man na saku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuss yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu kenn ko ne ba nga indé sa saku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek bu kérogué ci witton lu bax dana am ngañañ lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budd man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy

nga jëf ngir yàlla ji nga jëf ngir yàlla ji si gën mooy ji nga sellal. Ñett yooyu yëpp dafa daje ci Cheikh Saliou Mbacke, mooy jëf ju yàlla tax tem tege ci alal kitaabu sunna ba nopp mu sellal ko ngir yàlla rabbi sutuwa jalla jalaaluhu. Loolu ñu xam Serigne Saliou ñëpp xam nañ ko ci moom. Ba ci kër googu mu jëndoon xam ngeen ko, jëf ngir yàlla rek moo ko waral. Boo dee jàng Riyadu Salihin ci muqaddima bi da nga gis li saayir bi wax, wax ju daw yaram la wax, dani inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana. Saayir bi nee na wallahi am na jaam ñi yàlla sàkk ñoo xam ni biñ ñëwee àddina xara bañ ne uwee dañ ni tërit mel ni ñu tërit yewoo ci ay nelaw ni jàkk àlaxira te xifuñu nangootu ñoo xif ni jàkk àlaxira rek walbatiku wuñ wëññiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni àddina daarul fana la ñu yàgg yàgg daañu fi jóge dem àlaxira mu ni te àlaxira kër gu dul jeex la ba fàwwu guy sax la ba fàwwu mu ni loolu tax ñoom bi ñu dikkee ñu fase àddina wan gannaaw àddina jublu seen borom ngir ragal fitna yowmal xiyam ndax ni ma ko waxee sànq suñ borom bu ko neexee mu ni la du ma la def nangam nuppi def la ko te tax waxam deñ moo tax ma ni sëñ Touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasi tadabara jëfam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xam ni kenn mënu koo lijjanti ba xam nu mu koy defee ak nu muy roofee ak nu muy roppee nu muy dugal ak nu muy génnee ila axirihi ila axirihi. Alquran nee na am na alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fi lard tontu la mooy kàlla la wallahi la wallahi. Suñ borom nee na maa ngi leen di laaj maa ngi leen di laaj man yàlla mu ndax yow mal xiyaam danaa yemale ñi nga xam ni dañ maa gëmoon di jëf lu baax ci guddi yàlla yi ak bëccëgi yàlla yi ak subay yàlla yi ba dee ñëw ñu dee mu ndax ñooñu danaa leen yemale ñi nga xam ni biñ nekkee ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yàlla defal ngëneel moom rek lañ fi nekkewoon ba xëy faatu ndax ñooñu man yàlla danaa leen yemale ak maandu fekkewu ko ak maandu fekkewu ko. Loolu mënta am suñ borom ni loolu du am mukk am nag alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fi lard kàlla wallahi mënta am mu ni ba tey maa ngi leen di laaj man yàlla am nag alul mutaqina kal fujjaar am nag alul mutaqina kal fujjaar mu ndax man yàlla danaa yemale ëllëg ki ma ragaloon ba bàyyi li ma tere topp samay ndigal ndax danaa ko yemalee kàccoor bi nga xam ni bàyyiwut li may tere toppul samay ndigal tontu la mooy kàlla maandu fekkewu ko maandu fekkewu ko de tontu la mooy kàlla maandu fekkewu ko ci topp sa ndigal bàyyi say tere. Suñ borom ni mënuma ko yemalee ki nga xam ni moom daa dugg ci mbooy gi jaar ci ñal wi am nag alul mutaqina kal fujjaar mu ngi loolu mënta am mënta am duma leen yemale mukk duma leen yemale mukk ndax wolof njaay nee na bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër waaye bu fekkente ni jàmbaar daa yem ak yafus kon lu jàmbaar di jëriñ ñetti njàmbaar bu yemee ak yafus moo tax suñ borom ni allazi khalaqa al-mawta wal ayat waaye nag lu tax yablukum ayyukum ahsanu amala huwa al-asfalu khafur man yàlla bu ngeen gisee ma bind dund bind dee dama leen a bëggee li ñuy tuddee examiner maanaam dama leen di def imtihan mooy nattu leen xool ba xam kan ñoo ciy topp samay ndigal bàyyi samay tere ba yowmal xiyaamee ma faye leen àjjana ñi topp samay tere nag ma yóbbu leen safara mu ni looloo tax ma bind dund bind dee waaye bu fekkoon yàlla daf ñoo bàyyi ci àddina bi rek bala xal ma daa nii ñuy ba faaw ak kon lu neex waaye def di moo tax Seydina Omar daana toog ba yàgg rek mu seet seet boo ci jës ci xool ko ba yàgg mu ni cay bul woon ak dee cay bul woon ak dee lu neex waaye def wallaay wax na dëgg bul woon ak dee kon àddina neex de laay kon doom neex ndayam bul woon ak dee doom neex ndayam borom nee na allazi khalaqa al-mawta wal ayat leebluwukum ayyukum ahsanu amalan leebluwukum ayyukum ahsanu amalan damay seet ba xam rek ñan ci yéen ñoo ragal ni dañuy dajeeg seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yàlla tere te topp lim digle Cheikh Saliou Mbacke borom ci borom bokk ci borom itti yu kawe yi saayir bi nee na inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wa sallam sax moo ko wax daf ni inna la atahala yuhibbi ma ali umuri wa yakrafu safsafaha suñ borom ci boppam dafa bëgg borom itte yu kawe yi borom xalaat yu rëy yi mooy ñi nga xam ni dañuy seexlu li yàlla tere
ni nga sekh ba mbott mu de daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itéwo naan bo maré ba mar xonjoj inna la ta'ala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmani nek ci lu natto dik bo xamni señ touba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li natto dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nan señ touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mom amul morom kene yonentu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay di faral wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps neena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal yi borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soufel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay bu loolu yow dal lila yalla sant man nga ca ne waye bum la te negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla lo gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ab conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne salih mbacke am won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeex na ma djup waxu djem ci sama auto genn goor daw dogalema ngon dey sama dom ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune mo waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu djup fini def fuma don defe conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé keur diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci traitoal bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañu ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layanté ak yow biir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake
man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbak nangul mako bonu ma door la wax mune man nangul na la man ko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën mune waw man ko serigne saliou mbak bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur mune waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yekati mbutu tangal jox ko ni ko so demé nang ko tubal wallahi ba diwel sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne saliou mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne saliou mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nekk ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne saliou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbake ni mako xame bari na ko jaar xel comme te xamewu ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti ak mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbake non la melone cheikh saliou mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jeufam yep nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh saliou mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogou la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogou rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh saliou mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex barina waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak
ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waja genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel len ci niñ len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lula ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waw mune ko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf mënin jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci at mi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal muñuma légui nak lula gëna naqari ci at mi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna naqari ci at mi mom lolu ma gëna naqari ci at mi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne mousa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne mousa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak beugam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñu tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne Khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bu sa ñass mi ngi fofu ci Italie ni nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci Louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mok serigne Cheikh Mbacke ñom ñep nuy na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolak mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le kërëm nek waye ma nga fele ci Amérique waye kërëm ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam di nek fi Dakar momi ndaysan ren bi ñibbi sé Sénégal ñu ne ba fi ci daara ji serigne Ibrahima Ndiaye mom tamit xatte wuñu ko ñing koy nuyu Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñing koy nuyu ku ci melni serigne Cheikh Diouf nek fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëm ma ngi fi ci Mbacké waye ma nga fele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet bama rus ko sal yalla xam nako wa mbassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi dima xol yu rafet rafet ma sha Allah jazaka Allah khair ji sah yalla la yalla fayte def ko ci sa téré jëf du melni serigne Cheikh John ma nga fele ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wala fi ngay wax ni manam nit ki bu sañon
limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ni ñu tuddi Cheikh Alamuddin ay doomi julit fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen nak ñom ñi nga xamni tamit seen loxo jotul seen gannaaw lolo taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxone mani man dana samp daari alquran ligeyel ci seigne touba jangale fa alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu daarul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonena man ndaw ni da am juma jumi te xer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñu koy ñaanal yalla bu baax ñu koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defekon seigne modou ñi wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبايسام في الفن سرين مود مبايسام. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسوم بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى مبايسام دي لين كودفال ديماس دي نك ina bi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglu nu moy khat khati jamono xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub moy li ñi tuddé cancer de foie mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat fukki maladie fukki febar fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu alasman doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nof la yu bammel doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba te xam ngeen ni xol bu gumba seigne touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarallahu wala samam motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama amna sawru ñu wax lasa safara wu di wax sun mom nga xam ni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yi gumba yi ëlëk wal yas billah te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar kala bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun joji alquran di wax jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jeuw reuy añaan rambaaj mo melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan moy naw jëf da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba dara do fa am dara ci yool mom naw jëf al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax ni safara di def kërign non la naw jëf di def jëf ju baax al-ujbu kon al-ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al-amradul qulub bu la nexé nga né al-amradul qalb bu la nexé nga né crise de foie ki cancer de foie al-quran ak hadis ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way ndax mom da bok ci xéeti liñuy tuddé shirku bokale yalla naw jëf da bok ci bokale yalla ulama wa tasawuf neenañu naw jëf da bok ci bokale yalla
xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bul won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonu wagn ko diko lor ci li ngoy defal ben defal nga ko ba nopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ni am mo mbubam mi mu sol diwa ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fakhasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni wurna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu def misal na leen ko ba tay ci benn walim bo xamni dafa ñew fekk jiit ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jiit ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jiit ji fett ko jiit ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko né dal di dem tele bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la
defal ko du te mu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom yoyu gay yowmal khiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghaniyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbawha 'athan bonu pe sawla min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lu mu yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nuy ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal lore moy bokay jox ol yeek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudé mi fi ñew wala yibra dégen lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekké ni mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawha 'athan wallahu sun borom nak lam tetek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bul won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe won tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam noppi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla muni ko fayno añi mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk bimu né teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw ba wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ muniko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla téré sa keur kay dootuma fu dëgg sama tang muniko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa sot fan yi bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu diko saraxu ba mujji yahud bi and ak mom ñew bimu ñewé suk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahim ne ko gis ni li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne nala dabi ak foma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waw mu ne ko bis ni ki tay gemna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bunupi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bunupi wer ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ñu wa lolu ku koy def muni ko koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gemul yalla gemul bispenj ki def di ngistal gemul yalla gemul bispenj la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gemul yalla gemul bispenj bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wajo xani ab nafiq la wala bi yefer nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yu tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolu gaay yi duñ ko def de gaay yi duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombu waxtu wo xamene yaangi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusku anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolu ma nga sourtu nañ ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xettili la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lolu nak ko mana moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi
nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yonentou bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yonentou sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu dañu togaat ba yag muni la tafadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu netal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafa yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafa yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek tek dase ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yëpp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way tax na nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waw kon ndax li ñu wax naan yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko wa yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lool nak tax mu ni sem ab dir dan ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yowmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaj yu ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonu wut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay di wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wanani man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alaihi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من سوره التوبه محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان داف لو باخ رك سان سي مبوي جي اعملوا نان داف لو باخ رك سان سي مبوي جي اعملوا ليغي داف تا دارا جا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay rubina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayyara allah man yalla mi nga xamni may alimul ghaibi wa shahada man ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gis nañ ko danañ ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim al-ghaib wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi man bu kéroge nak fa yunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ni la nga defon man la kay mi ngi ni
kenn ko ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safar mi ngi ni fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun yalla ni jeuf len rek bise ngi ñew ku ni di nga xam li nga defoon ku ni di nga xam li nga defoon te yalla tax bise ngi ñew kenn ku ni di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir lolu mom hujbu la naw jeuf la ngistal la day yaq jeuf la qadar allah wala sabab day yaq jeuf day yaq jeuf kon naw jeuf yalla nñ ci yalla mussel lepp luñu jeuf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jeuf du lenn ludul wané sa bop té wané gi djiblu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek rat ci jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku rat ci jëme ci sa kanam mu deul bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir leralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mu ni mom seigne touba haqiqatul ubb deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan mu ni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam rat ci jëme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ba ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ budé li nga doon jëf loxo ye ko doon jëf kula jox loxo yi sidi ji kom budé alal la kula jox alal ji budé wiruk yaram kula ko jox budé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita dong nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax dong yi mani len mi ngi melni ma ak ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni wa jo xamni dafa rombo ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan way gop be meuna bay way mbay mu rafet mi way gop bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meuna bay gop bi mom wasita dong la diful dara dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro lo ci titiro yow gop bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañu wara wax seigne touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo ye ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh te alcorane net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla sétane leen naw jëf yawma unayni alcorane daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mo unay ni seen bari way ñetti junni yu tofal
ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gagner yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def sun borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yow ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yow ma onayni sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñon man yalla dama setan ben xamni bari bari taxota man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genné ci loxom yalla genné ci loxom sun borom mom lu mu genné loxom dara di sufa lu neen lu yalla genné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci say jëf naw jëf lay tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru woor ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox daara ji dara du dox wala yalla xamnako mas nay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé

sama kër jaxaso xalé yi jaxaso jigen ñi yoy du tuba ci gis dara motax ma xam na fi xala Sayyidina Abubakar Siddiq japp ci loxom and ak mom dem ci kanamu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bo yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansal nafiq ansal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ni ko tax nga wax ko mu daldi répéter li taxon mu wax ko sallallahu alayhi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mu ni waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nitu yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala mi may wax bimu faato malaaka ya ko doon sang mom sayyidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ñu yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamne ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daayira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sundaayira créer seenu sundaayira mini daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya mini ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te taratu ko djul lu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daayira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daayira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma mat la gul faw sey ni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas
mo fi jitu yeen ñepp aladi mali ngeen di liggeel ngeen créé wat seneenu su ndayere ca suuf tudde ko costof wa costof sun borom ne xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yi bari yak sen daire yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxon ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bama xama jël waye ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daire bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet avis porte parole avis président daïra à vie imam à vie day is imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xam ne ruko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu le wey ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo créer benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créer benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lum deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ñoo xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ñoo xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum mukk ñu balbe ñu sax ñu la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne yeen day yeneen galankor daire bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifanna in aradna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi beug tekkale julit ñi taxut
ñun lu baax dong lañ ci djublu bo gisé ñun leen di wëratu la jité bo gisé ñu né lañ fa dej ber suñu yefi bop muna muni dara wurukulul in aratna ilal usna lu baax dong lañ ci djublu te kat wala yahli fan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis kula watal ci Seigne Touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nang mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal Sidi Alhaji Malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kessu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxé 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir légui nak ñu dal di fal président daayira bu juk bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yoy do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi tok de ndax lan libo cheikh mursala mo daan jefandiko baat bobu libo yalla nako yalla do li ngeegal ak yermane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñay giñe ko waat ñom aba amir arrahim ño ñew ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jital ñu suñu jakkaji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew niko nak dañu bëgg ñun suñu jakkaji yalla taxon ñu tafako waye dañu bëgg nga ñew jital ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakkaji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashadu innahum lakadhibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakkaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daayira bobu beddiko kere yefi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan mo tax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daayira bi fi jitu won mina mun ahaq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tijano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi daayira bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko
mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey mu ne ko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni ni Cheikh Amadou Tidiane do nga leen gëm Alhaji Malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ko seigne touba ñor ñor nga ma ko yonenti bi ñor ñor nga ma ko alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndik alquran suñu dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja ak yahni c'est à dire shawl bam ne na rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatu alaqira bari waana ku jëf lu bari sonu ci daayira bi da ci lu nekk bis ñew benn bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp señ touba delo la ben bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp señ touba delo la ko aw daayira bi man mako créer man sax mako xalaat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legi nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma demba dedet jeufima demba ma demba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi dahwa ta'zima qurbihi li rabbihi sin'ama yelu jadud ngay bak ak adamu nan ma fi defon nangam buma ko fi deful won kon nangam yelu rafetul jadud ngay damo ko bak waaw mu wor len yow mu wor len yow site bi ñi wax khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créé nang ko tuddé nenen bok waye dédé bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi né dana tax mom bu créé bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wétu wajoju di ruux ruuxal ci wétu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba do nga tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaat témir site ak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu salat wa yutasakkat wa salika dinu qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muné wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li yahbudu la
mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la udin unafa moy borom diine ji te lu djublu beug lu manu lu beug lu sel la beug wa yuqimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli djuroom wa yutu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika diinul khayim li moy yonu djub moy yonu djub bi jëm ci man li moy yonu djub bi jëm ci man moy yonu djub bi jëm ci man la kenen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronu sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bok na ci li tax l'islam waji rafat allak yawm al khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci al quran inna allatheena yatluna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeel ben gi suratul fasiq muni mom sun borom tabistuma jalla mangi kagn sama gaay inna lasin yaquluna kitaballah ni ko san ya sayan gaay ni sama gaay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tire bi yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfiqu mimma rasaqnahum lama len jox lumuy touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëtt motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëtt dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natta ngo lañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table ñepp di gis ñom ñi fi tok ñepp kenn ku ni dana russo yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu boba dagan na ci boba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay rusa joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe loolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndegate may waja yalla delo na la lepp yalla mom noppi na ca way sun borom ne ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarat lan te boora seenum commerce wom na te luñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu am ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam kon bokk julli ji tombe bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñowal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara duko rur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé fatte ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jimaamu taxut fëgg dana taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga amum ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga amum ndox
kon nak seigne modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gatal waxtane ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma meuna gatal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro pan gima pan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé sot neep baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéna ko taxaju djublu wun ci dara du ngagne len du jëm len orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xam nako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñi ngi leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañu wax ni li lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant bo la gis diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni señ Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy déggenti musuma gis té téréwul muy yëkëti adiyam num mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji duñ ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fek ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekke Dakar fofu may wax ñu tay ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul re lañ ci daara ji and ko ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ke ma nga dekk Louga ki ke nga dekk bi mer ki ma nga dekk defena Diwala wala Sewal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu amri Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëreem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Sénégal amul wenn wër wuy délu ni dañ ko yonni adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def Yalla rek ta rabbi sitti wa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te Yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango suuf waye boko joxe te Yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man nako wax ni ma xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi lay sante di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf momi ndaysan ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem Mbacké Bool di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci Mbacké Bool ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen
serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne bay samanu bolé won mom serigne ndogal defena mi ngi fofu amerique wala xuma etalet fum fi nekati ñi ngi koy nuyu au passage diko ndokel mom tamit diko gërem bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk filé ties serigne mama ko soxna mama jong xam ngeen ko yaay daara nako nonu serigne modou serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxate jaxate yi benn bis munima xarma yul na addi ndax nga bayyi jaxate jaxate yi ma xamut ndax soxna fat jaxate la tuddé ci wala dé waye itiñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñing koy nuy au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey momi dëkk fele ci boori boori fu ñi wax dëkk bi ñox ñomré boori ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax kala gumo ko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko ko defal ci daara ji jazakallahu khairan ji sayyi xana serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci boori fi ñi wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mum dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lolé ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako dal leen yalla fay aw yiw dal leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji disna waye nak japp ngeen ci te wala ndjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndox kel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amerique nga xamni rak lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji waye ay rakam nonu ak njabootam nonu ñu tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi diko tiktok dina leen man tiktok mom bokk na ci yi nga xani mom kiwu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yu bare bare wa tiktok di dem rek mon xuma li tiktok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la dama wax li alquran ak sunna wax ak seigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko na la ta xamni matadi doom adama rek la waye lu bax rek la ci jublu won lu bax rek la jublu won kon jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf bisakum la khairu bisayhi.

0: amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jëndé ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ñu crédit nga ma waxon di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def lélék ma joxé ci dépasse lélék ma lék ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illazina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñoom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara je jangale ñanga ca daara je di jangale motax munu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara muni xana daara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laacc ci daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jéx ñoo du jéx sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo le me auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaje li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so si nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje do nga taxajuk deug la nak xeyna aramu ndax mu ngop la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara akhniya waye nak mina ta'afuf
1: muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñamum buñ leen gisee dañu xamni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakkare xamni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakkare xamni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi ci auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan té mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma don tuddi lo dom fa niyé ma départ dem ba ci ndox mu oso ba fay waye lañ jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla nak auto bi mu magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngob kon nak amna ñu xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraral ben bis rom na cheikh seigneur basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigneur touba ba ngeen dajé seigneur touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara la ko ab daayira jëndal auto kon nak amna ñoo xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme ñuko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay loolu ma muskilé fi waye loolu seigne basirou mbake mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ji leneen alcorane xam nga dafa jundi ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggé lolu mom fa sase mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangou keri ñenn wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni legi bërepp bobé jox nako Seigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay fa inna allaha bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji Serigne Seck am la ñam ñu xana ni Serigne Seck jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saoula way li wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxna am sama wëlëre la wala Serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woorna ma ni ci sama njort man
0: daara ji fi ne tay bu fekkonta ni tankam tege na fi mba mu xam ni daara ji doxé atan mi leen gadul ab dund man lool xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mom mo ngo waxna ni waye lool sax danaka jëruko waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari bari ku bari alal ba légui mi ngi dund tam na alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay li ñi tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon señ moudou xamna waxtaan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu ñal defale tawfiq man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñoo ngi ndokkel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni ñu wa kër manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ñoo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax aka karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal qiyam sun borom man nako de bax nga lol waye nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen ni sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërëm alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu nga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit ka salika mom da boole magal ga ak gamu gi lu ci nekk da lay yonel gamu gi sax mom da ci boole ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazaihin wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazaihin lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazaihin di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak greb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xane leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jeuf jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagne serigne ngagne ndeng di rak ci seigne mor ndeng bobu nek italie mom tamit ka salika mom ak magam seigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu rifu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jeuf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri ñom ku ci melni ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi ah diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni serigne mustapha cham serigne modou lolou day fatte won na la ko wax serigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci indi yalla nitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamante ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla na yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah taala jere ngeen def dal def li reyna ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp don sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm di fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sante warna ci gëreem warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sante yalla te sante ko ba nopi doga sante yalla yalla amu soxla ci sante ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sante donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñing leen di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba tion ak borom keureum mom tamit kasalika werr wi da teru rek mom wote guma gambu sax werr wi da teru rek mom soxna njoba tion muni ma sama addiye gambo ngi nonu kon jere jef jazakallahu khairan jazayhi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek len meuna fay dal fofu dal la ci meuna yam jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sañ la la dugg mooy virus bi. Virus bi nga fekk ci àddina, virus bi borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo ñu xam dañoo yéene ñëpp jàmm, ñoom la alquran di jiñ. Ñoom waara da leen di dugg, waara da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul Basim mi mara, Basim mi mara jàngu ko, borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële, weddi ko teg fële. Ndax lan? Bànneexu bakkanam, bànneexu diw li mu wax àdduma ci. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu waxee dëgg. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu wax de am nga liberté bañ ci ànd, waaye li mu waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek, ñàkk ci ànd doyoon na, waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut. Borom nee na innamal mu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maa ngi leen di misaal xoli gaañ yi nga xam ni gëm nañ yàlla. Borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu, ñu ñoo ñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko. Seen xol di nux-nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiib. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indi leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax do ngay dëgg, waaye da koy falang fële. Ndax lan? Intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier. Ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan. Boo leen waxee, boo leen indilee ay prof, day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom gaañoo ñu le mu ñu ñooñu foo leen fekk. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer. Seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooye gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñañu tane. Allazina yuqimuna assalat wa mimma razaqnahum yunfiquun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Xaqun lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaraka wa taala fi suratil anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm ko wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Mbokk yi, ndombak tànku àddina tax na, ndombak tànku àddina tax na, farak benn.

way taxna farak ma samba taxna ngeen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génné du dara lu diw sangam nañ yaq adinam ba do tutal diw waki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu الفلوس الفلوس والله لي ني دوند يونس صلى الله عليه وسلم واخون نكو صلى الله عليه وسلم نينا وان لكل امه وسن وسن هذه الامه الدرهم والدينار يونس تكو واخ صلى الله عليه وسلم لكل امه وسن وسن هذه الامه الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xeer wu fi massa jaar luñu ne amna xeeram buñu jaamu xeeram xeetu musa xeetu isa xeetu ibrahima xeetu sayyidina isa muni xeer wu fi massa jaar am lañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ buna muni gis nga xeeramu sama xeet man sama xeet xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonentu moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xeet wi xeeram biñuy jaamu moy xeeram buñu wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xeet wi xeram bobu lañuy jamm xeramu khalis ak wurus mom la xeyta yent yalla muhammad di jamm akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi khalis lim len jaral khalis taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax nga gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans lu ko waral moy gis na ko xamni moko daq jang daq ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonentini sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu baye ko fi yor ko di Allahu akbar ad-dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yamalé musawwin dinara ayni bil madar bo gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yamalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalis tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalis tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi
xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen ré dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji jinn marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après saret mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togu ci abi urayra mbam ma boole len wangitu ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yaronte bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immu ne ko way rusuna daano yaronte yalla bi ñett yon nak loolu rusuna fa waral rek ta dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew ye ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé naño jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewuy leen ñen ñi fexé naño jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mo ko waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw dom adam bu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nibe di gudd munamuni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min way yenu ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaronte sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste duwañ juroomi poste duwañ bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi jëm aljana route payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay duwañi malaka fa ne poste bu nek duwañi malaka fa ne juroomi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté ne dégg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye muni yow kay kon sama bokk nga yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam
malaaka yo yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu té bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ñom baniko sa bajent aminta khujak sa baye bok muni man malaaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kèn mun leena ger ñom kèn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajent jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekki bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wala laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngi def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulul jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulul jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gënoo fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal bi bari wa alal joju ma la mayon xañ ñen ñi ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tontu usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mana aji ji makka mayena la wirum yaram go manona aje ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ cey tega o suxe bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yoolub dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane
fas duagn ba malaaka yang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Mamadou Fadal rek nga daan ñew gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mom dafa doy lo Seigne Touba dako wulu won mom yalla xamna ko dako wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sa ba daanako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farat ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga daan sang wala da nga daan patax gaani bari dañuy patax waye sanguñ de cangayal sunna dedet cangayal farat dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi xoxani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek wa liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yi lay xaar ni lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ay tema bis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا
ay waji la andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ñeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne fenen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñu demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñu koy wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxna ko ci hadis neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadis ba jeex ila alamilun ba hadis ba jeex kon batu halk bi fi di alaku ah kay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ tereetuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci boole wu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tudutuma tas mom ya gess nako wax ci tariixa yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadhu min shajaratin mubarakatin saytunatin
لا شرقية ولا غربية يكاد سيتها يديه ولو لم تمسس نار نور على النور نار نور على النور إلى آخر إلى آخر إحنا من سورة النور مومت إلى آخر يلا دني مثال قلب جم يلا كأن قلب سليم من الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري من مثال نكتي لير تكو لير لامب تكو لامب لمير تكو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lera yam ken munu ko khias motax al khalb mumin manatok di lire lawul mahfuz al khalb mumin yow tax mu manatok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alil mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andi wegi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalb mumin man na lire lawul mahfuz al khalb al mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalb al mu'min al khalb al mu'min allahu nuru samawati wal ardi masal nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalb al mu'min moy al khalb salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونو ياك با مل ني جامونو مل غا خامني خاميتولين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف سيغ توبا نينا بو جامونو ياكو با بروم خول يوي منوتولينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lék jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fi ñing ci kaw fuf yalla du alak xéxam yi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen bal ma gañuñ al muslimuna fil ard li fi ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni sayyidi alhaji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que dama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de Cheikh Abdou Khadir Jilani ñom fa lañ tudde de Cheikh Abou Yassid Bustami ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxoon ci Abdou Khadir Jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mune ñine nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mesna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mesna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew
mag ñi ñu am fi ci Sénégal té kenn wormalatu leen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay yegg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu wormal leen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ légui ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li fiek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fanu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha qadwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wagnou ko bala depp wess ñeen bal nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé ciir yi tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commander tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commander xol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax ken bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat bet du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mu ni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu khol defaral sa khol rek wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir isla' al lil qalbi ma'a fahtabir al isla' lil qalbi ma'a lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek señ touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni waye yonam wu aka gudd yonu defar xol
du jaamu ni ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal moni deet yoon wi tariqun tawil du ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci señ Touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ak serigne daara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba karam ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korite ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarriju señ Touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ Touba néna ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu baxa ngogi de yoonu defar xol
muna mu ne mihma hasal manhaj mihma hasal manhaj yonu bax ngi nonu yonu bax ngi nonu mihma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kib ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi fëgg de naan mana bu ñu man du kenn bu ñu loolu ngay jëk dindi ci yow mana bu ñu man du kenn al asad añaan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci bir talibé nga observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy mbalu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam rom lil muallim la yonent wax rom lil muallim bo gisee borom xam xam muna mu rom lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy sohoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax sohoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci sohoré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd sohor sohor ko ndé seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax bima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dutu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dutu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna
bu amone ñepp te amul yalla dara jëru ko ata tura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna yettali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bakoy wettali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wettali wa walli diko wettali ata tura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut di jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp bi yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko na naan est ce que ngeen mën di dagg téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg déglu waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkur yi diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonku daara ji yépp ñom Modou Mbaye mo leen sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara ma ma di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ca sheytaane su mooma nga ku gis dëgg nopi ca rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekkate kon ni la mu daal di genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lol rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiaginu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga naan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg
bëggatul leneen loola képp la gis gisatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci Serigne Touba loolu lañu tuddee borom menn xel moo borom menn xel nga xam ne boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca Serigne Touba la jógee attal na koo Cheikh Lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maam daal loo ko naxee ci Serigne Touba nangu na loolu lañu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci Serigne Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modoul Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal Serigne Touba ni ko jox naa la fa ëddiye sàkkum juróom ba waa jooju ñëwee di sàkku ndimbal ci Serigne Touba Serigne Touba ni ko demal ci Cheikh Modoul Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon koo fa jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modoul Fadal wax ko ni ko Serigne Touba ne nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amuta yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandiyam rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leer lu ci mbir ma ba xam Serigne Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal Serigne Touba ni ko dellul wal ma Cheikh Modoul Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal ñu Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si gu leen a nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal Serigne Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci Serigne Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci Serigne Touba rek nangu naa loolu la ñuy tuddee borom menn xel bokkut ak Moussa Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw parce que gars yi moom ñu mel ni góore Njaay ak ñoom Mbaye Njaay dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu ko kon daal Serigne Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi la si bi ni matihi tatimu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatulahi taala.

li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignum ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignum ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba gëreem ko diko Serigne Touba gëreeme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gëreem ko diko yonnante sallallahu alayhi wasallam gëreeme sun borom rabbi sattu jall gëreem ko di ngeureumal yalla mo dapp dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha kota alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sittu wa jalla dundu gu yonanti alayhi wa salam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali sallatu wasalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ko dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fuadak muñu ko ndax fateliku waju bax da fay degeural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabit bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuna yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy ga ñooñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo leen di tanal bopam préparer leen ci asal def leen ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ayi allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw

0: do wéru ci kenn, do wakilu ci kenn ku dul yàlla. Bëgg gisun borom di bëgg nga dellu ci moom muy sa kilifa, bëgg gisun borom bëgg nga wéru ci moom day tax mu xiir ay noonam ñu dal ci sa kaw. Léeg-léeg mu bëgg laa préparé jaare ko ci sa wajuru jigéen, sa wajuru jigéen moom lay orienté, jaarale ko ci ay barab yoo xam ni lu ca juddoo baax, lu ca juddoo baax. Bu dee wayjur wu góor wi, léeg-léegi sax yàlla mën na ca bañ a sukkandiku. Wayjur wu góor moom léeg-léegi yàlla mën na cee bañ a sukkandiku, ndax sun borom dafa xam ni wayjur wu góor aw jiwam mën naa baax, waaye bu jiwu maanaam pàkk bi muy jëmbat jiw wi bu baaxul dara du sotti. Ni ki yont yàlla Noox alayhi salatu wasalaam, xam ngeen ni aw jiwam jiw bu baax la, jiw bu barkeel la, waaye nag pàkk ba mu doon ji moo barkeelut, muy soxnaam sa. Moo tax munu ca am kudul kanaan rek. Moo tax léeg-léeg yàlla préparé gi mu jaare ko ci ndey. Ndey lu am solo la. Moo tax ma di ko wax toujours jigéen ñi, buñ amoon settantal di def mu laaxasa mooy réflexion, danañu góorgóorlu bu baax, ndax dafa bari lu mën a baax jaare ci ñoom ñoom jigéen ñi. Daanaka lu baax rek ci ñoom la ko yàlla jaarale. Góor mën na yor lu baax, waaye ginnaaw moom lim yor da koy ji. Bu ko jiyee ci pàkk bu baaxut dara du fa meññe, dara dara dara dara. Moo tax yàlla pàkk bi lay préparé ci boppam. Pàkk bi ginnaaw xam na ni jiw waa ngi fi rek mu préparé pàkk bi, te muy jigéen ji. Waaye Sëñ Touba kii Cheikh Abdul Ahad moom yàlla daa dogal mu am sens ñaari côté yépp, ñaari côté yépp. Diggante njaxate gi mu bokk ak mbàkke gi mu bokk, ñaar yépp nekk ay jiw yu sell. Pàkk bi sell na, jiw yu sell na. Moo tax yonente alayhi salatu wasalaam ni isa arada allahu amran ayya allahu lahu al asbab. Yàlla bu namee yëkkati scam, yàlla bu namee samp ascam, taxawal ascam, yàlla bu namee wut maanaam jël nit def ko mu nekk exemple, daf koy waajal, daf koy waajal. Gis nga noonu ko yàlla di defee. Iblis yàlla may na ko kattan, moom it noonu lay defee noonu. Moom tamit saa bu namee samp mbërëm moom Iblis daf koy préparé. Lu ci suñ borom nam mooy suñ borom ci boppam moo bëgg a jaxase mbir yi ba ku dul settantal doo leen mën a xàmmee. Bu wëlliwu seytaane nekkee nii, maanaam bu wëlliwu yàlla nekkee nii, yàlla day wax seytaane may na kàttanuk seytaane mu mën a wëlliwu seytaane teg ci wet ga. Boo dul boromam xel doo ko mën a settantal, da ngay yaakaar ni ñaar ñëpp ay wëlliw lañ. Ah kay ñaar ñëpp ay wëlliw lañ, waaye kii wëlliwu yàlla la, kii nag wëlliwu seytaane la. Boo mënta settantal mën ngaa dugg ci erreur. Yàlla binde noonu jamono ngir bëgg nit ki yeyoo li ko yàlla di defal baax, bon, dund, dee, wér, wéré di, gudd, gàtt, xees, ñuul, am, ñàkk. Suñ borom tabaraka wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu noonu la binde jamonoom. Ngir lan? Ngir daa bëgg nit ñi am mérite, mérite. Dafa bëgg nit ki am mérite. Moo tax lu nekk mu sàkk ca ñaar. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni. Lu nekk mu sàkk ca ñaar. Loolu tax nga gis mu jaddid yone yi di wootonte. Benn mu jaddid bu ñëwee ba dem beneen ñëw, bu demee beneen ñëw, bu demee beneen ñëw, bu demee beneen ñëw. Loo tax nit yàlla yi di wootonte bu demee beneen ñëw, bu demee beneen ñëw. Ma nansax min ayatin aw nunsiha naati bi xayri minha aw misliha. Comme ni ngeen ko jàngee. Yàlla nee na waxtu woo xamee ni samp naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ma indi keneen ku ni mel. bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax suñu serigne ba cheikh ahmed bamba neew yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ruula man nak dama bëgg sama doomi ruuy ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruuxam ba nuppi nekk doomi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëgge xam bul ko laajte man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek te xol te gëstu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëgge xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajte man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdullah had da dan parparlo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah had nga yaakar ni mom dana parparlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah had upp na lool kon bu laacc cheikh abdullah had ndax man nga dajé ko nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ne bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñun cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñun cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat alquran mi nga xamni moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddeek beccëk cheikh abdullah tako wutal kër gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le kërru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sax njabot di jubanti njabotul jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambalé ci sa bop rek am resultat cheikh abdoulah bu ñëwé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdoulah adi ay serigne touba yiñ ko daan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manou tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ koy daan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem si dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojule jënde ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la jëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino mar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubant ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanté ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur tenan jubjubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jubjubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li fi deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci Abdul Lahad ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duñ dal neena sukarus forat la ba nangu nako ci Abdul ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar daali yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momum sukaram Cheikh Abdoulaye ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar Cheikh Abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu delsi waton jamono ha jamono dana neex de bu delsi waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu Cheikh Abdoulaye delu ci waton bu Cheikh Abdoulaye delu ci waton mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci Touba fi ci keur fi ci Touba bim ko lebele keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci Cheikh Abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma Cheikh Abdoulaye wolu diw sangam moy bu mu ñew kilifa la diw mu na muniko alali jambour ji la beug nga joxiko legui legui legui legui yow bu fekkonte ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna texé lu bali wax suñu mahab alquran la te xagnel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di Cheikh Abdoul Lahad sincérité maandu tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye itte jim amon ci laq ngeureumal seigne Touba bam te ko nelaw min gimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek ite yu kawé rek Cheikh Abdoul Lahad Mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis Cheikh Mountakha diko agalé Hamisa Oula Wara kan moko sembon Cheikh Abdoul Lahad Daray Kamil jang fa yokatal juma jang fa fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radi Allah ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekkewon ci kaw suu mu ne xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ne gatch nga lama ñi nga xamni asaman nga leen di fatlikou juroom yaari asaman yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di leen fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma deñ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la leen yalla di deexal fofa lañuy fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli yu saytane bu fi bayiko suuf day dëndir lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu saytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu saytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni Seigne Touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ñaariyam ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njariyam mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate gogu ma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñun bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jébal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ja tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum biñu wax tindodi yobbu fa njabotuk seigne touba gi boba seigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu seigne mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci mandu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal jël ñenen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbake al insan al kamil serigne habib mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gënna Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib manina fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue njang bi ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni do nonu say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo wagnu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tuk lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam mané ko ma ngi ni munima serigne touba néna ken mënalu la dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdullah radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaya lu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amtaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bim genné adina dem na salum Cheikh Abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yegoon fas bi da set set ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fasuy tek wat yoon wi man nak tok na lu yag dora sama reflection doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo demé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaler bari mom day tolaler bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresser lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna jup waye wallahi bu len omar gënul wona jup omar mon leena jubanti dalena gëna jup rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis mu nawara ta taggo omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagg ko muniko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ko ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegge bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari na ño xamné dañu dëngëna dëng waye cheikh abdullah leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina aliyun lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow aliyun xana xamone sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonentu bi ak waxon sayyidina aliyun ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonentu waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am mané ko kon nga la cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali ju bënd tek leen ci yoon ay ponkal waxna leen ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayangi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako man di bay kayang kayangi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamal ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yew mu ngok miraran way cheikh abdullah ko fi jëlé di siyabu latu ko fi jele di radiyallahu ta'ala du tan lañ ko yalla fayal yalla lañ ko yalla fayal muni mom yonantu kon lan yahdiyallahu bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonna ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonantu bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani llahu bi min alhuda wal ilmi kamasali alkhaysi asaba ardan aw kama khala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yonne njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé faute bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dëng suba djub tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtu lay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager kenn munta jubal kenn jut na nak mom waye munta jubal kenn benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek waaw dama bëggoon sama affaire sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah loolu du jub jubal jubanti lum la wax dee koy dindi dee rek jub jubal jubanti lum la wax dee koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ca am ci ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu dana la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak cawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al dalay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wénu sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxaso ak mom sa bo jaxaso ak mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dalay ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war ablugatu warma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walliw yalla kharitu sun borom neena koku mom roy ko farata la kamisli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la kamisli cheikh abdullah roy ko farata la wallu yalla yi ñenti xaj do nga la lu wallu bari bari bari wessu ñenti xaj yi wallu bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wallu yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ñi bo ñi way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parparlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné parparlo man kuma xam xam ni dama parparlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ji bu la xet le bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da gëna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mu mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mudou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem han deug bagn ko fa baye dem ñum ñu ko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu laye laye lay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoyb mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manout ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manout ak yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoyb mom misale won koko manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom ni ko wolof di waxe ni ko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom ci amul borom kër
1: lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du dégg lu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci Abdul Khadir Mbacke déggé mom karama la ko def dañ ci ah karama bobu de mang

fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka ama tax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Boktu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gañangi ni tuumal ma Boktu Nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def namako sun borom ni koy après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni koy waye ndaw ya neex mu ne ko Boktu Nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na am dama ko na rafet ci les safara eul yow num tuumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal mali motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la fay xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbacké daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak yi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëlepp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bi leen ko xamal mu am na wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko gën am na wali yo xamni at mi la leen yalla xamal am na wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koku dawalé loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimu genn adina

da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew daldi teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yiram leen tabarak wa taala ci yermane ju yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal defa dem magal nangam de ci yoni parsi parla bo demul magal da ngay de demom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrul allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da yirmane yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga boole aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé loolu man naane kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan fa man kana ijratuhu ila allahi wa rasulihi waye nak man kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox
commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mune ñooñu commerce bu dox dong la ñam mune amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina su munawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mune koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jëlé nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqafur ra'iman surat an-nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak señ Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen noof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolu dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñata jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mom muru ko señ Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif ci Touba rek lañ doon xol di filmé di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllëre mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jang ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu déppalé ko arafu Touba waye non lañ gërëmé yi tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeyel Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte waye du Seigne Touba Seigne Touba mom kuko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gëreem nak ñorbatam bobu nga xamni ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Dey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappale ci mbirum daara ji ci digeenté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Seigne Moustapha Thiam di rak ci Seigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen
wala magam ju jigen wona ma jox ma ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasaakum la wa khair jasaahi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba jum ak ku ci melni mama jongu njoba ciun soxna njoba ciun ñom ñepp sante len gërem len ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew am nak ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca seigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako seigne touba xewon seigne malabine djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasaakumullahu khayra jasaahi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelul lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depp bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daraka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labire donga yi ak di evenement bi ñuy togg di leen jox xeti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem seigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak seigne modou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jissakumullah khair jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah khair jissa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na biñu sante yalla dil ci Mustafa Ali salam loolu tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wagn ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompu na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir tiakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون ني لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولا ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير خيت لي سي اي جامي يالا غير ديمبلي سي اي جامي يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum senegal rawatina touba bekeur yu bari walé journalismam mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla nox la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna touba al khalifatu al am li taifati al muridiyya fi sa'u la wara def ben at ba nupi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nupi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa touba lenn ci wa touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dimb limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkonta ni du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon neeku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lool seen yi bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man adali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasi'un alim suratul baqara suratul baqara sun borom ni ne buma len de misal ki def al infaq fi sabilillahi ki joxata yalla tax ki dimbele ta yalla tax buma len di jeet jox misal manamuni mi ngi melni waajo xamni dafa jël wenn fepp sul ko ci suuf wenn fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep mi atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasha yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahu yudafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahu yudafi liman yasha yelo waxat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ين بال من او غاي ني خامني دا ييكتي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddé ak bëcëk rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëcëk waye siran wa alaniya amna lu ñuy def kenn du ko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn du ko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn du ko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya suñu borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la ko xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen waralul seenu pay te dañ leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amunu dara da leena xañ ba amunu dara légui nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yi mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo upp ndariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo upp ndariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax an fawhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi an fawhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki uppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi di leg wor ak nat asaka ak dem makka lo lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw los mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jam ni bu yalla don jabot muna muné njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muné njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbali ak njabotam di jappale ak njabotam tu dula bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo day bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawatina yalla mi bindu jaam ni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tous di len ko wax neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy ay nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp délo ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamm ni moy ki ëppal ndariñ jamm ni wa ki ëppal ndariñ jamm ni nga xamni mom ndariñal jamm ni dana ko jaral
1: sacrifier bopam ndariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundum ndariñi jamni jaral nako sacrifier njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xol seigne touba radiyallahu anhu ak bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man seigne touba bama gënal ko ñepp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñepp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñepp ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'in ko koy seigne touba
1: lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jamm ñi rek nek ci ndariñal jamm ñi rek na jamm ñi di jariñu rek
0: motax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ni na muni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may magum borom moy awsan mu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop lele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu ndaj ak yow fi barab dong fak la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ni na diw legi momay def ni aka wute ak dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yak lepp
0: dara disatu
1: motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yak
0: mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek
1: motax sax nga gis laaj kat bi buy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo bu wa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamné mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passé mais gis nga xaritam bëla nga xamné millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lébélé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lébal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lébal bis bu la yalla lay fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom durayd moko waxon borom durayd moko waxon ibnu durayd moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu durayd walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneen ko mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way mandu ñu fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bis bu ñu wax ci sa tarikh mu na mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ni nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arixone yi historien yi bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuumaloon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ koy waxe lolu la ibnu durayd di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len way yeen lan motax alal li jambour geureul len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alal li ken ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ka nab nabe ka denc ci banki mu na mom len ci dara bu ngeen de seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lolo tax ma bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit na al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adam kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en gi mu de sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu mal umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamné ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu né mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytu bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxe legi lolo tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay leb walaf yoy nak man d'accord ma ci neñu walaf njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ju da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla weddi lolou nga wax yow ñoom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukkel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolou la yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wax nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla ni fukel mu ni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax mu na man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daira sop wa daray sop sin musafa bay sa mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox musafa bay sa te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox musafa bay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu jëndiw mako yéré jëndiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma ngeen balma ngeen balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen du fukel mu ni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala jeele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala min yonnati bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi muni labbayk muni gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kunna khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggéey dé waye sa alal di yakku serign bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku farsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mumsikan telefon rek ca do yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telefon ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay tol ñangay yakku budé mum dal mumsikan telefon ca top yalla neena mumsikan telefon kuma la joxe nga dawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na muni luma la jox rek dama ko yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirihi mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuti dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamne mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way xumbula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi li dong la wax do ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biyey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoré ay arrière ta xaaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaaliss bi ngay maye lepp ñoma ñone ca najwa nga ne ci kër gi way tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la kër employeyam bu ne bala ngeen taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba farna ko mujj jox serigne touba addi faf mom serigne sek ñaar yoon la ko massa gis ben bi sama ben xarit buñ wax seigne basirou mbake momoko parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji seigne basirou mbake niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé buma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fek boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def len ko ci daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma antambaké ak ci sa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg

bitiki do nga ci dess bir gi rek yag na bi lolu amé tamit yimu ci de ma yakar ni ci la yam dedet barki di yembu ay gaay du rawati sen auto di wacce karo yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindé lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lumu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëccë robinu muy dugg ci seeni kër ci sañ tañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yalla yaxna mu nek sadaqa jariya bo ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tut lay katam mborom neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru lecce legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne intermédiaire doxul sama dig ak sama borom manam ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayh anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonentibi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasalam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xal ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waaw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñun dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won moonu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi
mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxe ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene luddul jamm ah ba lu teng ci la de bu deme day delu ci wa bu deme day delu ci de ba lu teng ci la lolu tan ci la de buy dem di delu ci wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamnako jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw da ngay xol ba xam ndax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom néna tabaaraku ta'ala wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxata yalla tax day fank yi yeb joxata yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal muna amuni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxone lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dina ñew ma taxaj genn bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ard nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ci pari foot ba diko carte te bayina ay milliards de bayina fi ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lébar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yowal xiyam commerçant yu bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci pari foot yi lañuy dem mo pari foot lañ koy xoo pari foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajje ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla
ko gis mu nay rek gëmul yalla ni ngëm yalla ak nay mënu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax mënu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la mënu ñoo bokk lenn ndab ndox ak safara la mënu ñoo bokk lenn ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباسي نين كو سن برام تبارك وتعالى دا نلين ووتال لينين خبار بي لين يننت واخ ني لين لو نين ديباسي يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا mima ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñewnu ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ataman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ni daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna bobu tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisé muni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem daldi convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr Muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ci sunu sang ba cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door da gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokk yi essence dong essence kuy door dooralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine
te liñ ko jox mu ni ko tuy tuy la koy def sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwala wa ya'kulun amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote wote ab liggey bañ mën ta occasioné wu ba récupérer ci défar seen poste luway am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso luway am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste señ tuba ni ya yes ci nit ñi boko yegge boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuduna bid-din amwalan wa ya'kulun ko xamni day lacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lu la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambale ba legi mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignoré nit ñi ignoré wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignoré wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kulun wa ya'kulun bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba yi musu ñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolou mom lew ne len ñoko mom ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xamnako yalla amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da ko yaq boko nare yaq ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yaq alali seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet
ala li seigne touba ken momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent ken du ko don ali islam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok notax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañé ko du fi amé yonent du ko ñuy don lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak danañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe tan kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali arad ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarur wara allasina yaqduna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxal lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mo ne yaa ko mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant de buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñoom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara je jangale ñanga ca daara je di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi
buñ leen gisee ak seen mbubu yu rafet yaa ak seen oto yu rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara. Léeg-léeg benn waay gàdd ab ordonnance am ñëw laajte daara suñ Moustapha Mbaye Samb ba ñëw sa ordonnance mu ni ko cay allahu akbar yàlla yàlla dolli sutura allahu akbar waaw yàlla xam na ko du jeex waaw du jeex sa ordonnance bi yow laa ci yaakaar ñi naan man sa kër ga amul amagul ab robine yow laa ci yaakaar ila axir ila axirihi sun borom ni yasibuhumul jaail al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gàtt yi dañuy yaakaar ni ñii jéxaluñ dara ndax dañoo fekk waa ji muy war oto bu rafet fekk waa ji muy sol yére rafet fekk waa ji muy toog ci salon bu rafet te fekk boo demee oto bu rafet boo bii ma sàmbaa ko fi indi salon boo bii ma dembaa ko defar moom poosam yii boo ko làmbee doo ci fekk dara xottu kese la xottu kese buy dox sun borom ni xam nga lu tax mu naa mu ne li taxafuf dafa fegu daa xam boppam doo daje ak moom fenn muy laaj doo daje ak moom fenn muy kaajee li taxafuf waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waa lu tax ñëwatoo ci réew man réew mi conférence laa fi daan def ngir yàlla ak waxtaan te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci daara ji yéen a ngi koy dégg foofu ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam addii ba ma ne yónnee leen ma ko man duma sëriñ buy kaajee mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër ñaari sëriñaam bi kaajee ak bi nga xam dañuy kaajee ci moom am na sëriñ boo xam dañuy kaajee ci moom am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la kooku war naa dem arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam day yol dolli seen diine daf leen di rappeler seen culture daf leen di jàngal xam-xam daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom di tëbbu ci moom wala ñuy tëbbu ci moom sëriñ soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom ñooñu war nañoo dem mais am na ci ko xam ne moom kaajee doo nga ko tax a jóg dëgg la nag xëy na araamut ndax mu ngoog la yàlla xam doy na mu ngoog dama ci bañ a xóot gars yi def ma léegi ab adversaire waaw dama ci bañ a xóot yaxsibuhumul jaail ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jeexal dara ak niya waaye nag mina taxafuf mu ni seenug fegu doo nga tax seenu ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ne waaye ñu am xel ñi moom buñ leen gisee danañ xam ne ñii yeyoo nañ ku leen jox moo tax mu ne taarifuhum bi siimaahum boo leen nee jàkkare xam ne ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox taarifuhum bi siimaahum boo leen nee jàkkare xam ne ñii yeyoo nañ ku leen jox lu tax mu ne ñoom laayas aloona naasa ilxaafan duñu laaj nit ña ngir fegu waaye soxla nañ ko de waaye duñ ko laaj nag waaye soxla nañ ko de soxla nañ ko de koo xam ni yaay tuddi doom yi yaay julee ji néew bi te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mbaa boo mu dañ lay gasandu si lay gasandu si am na benn am di loi bu ma doon tuddi loo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay waaye lañ njëkk posé question mbaa oto bi nga yor daa màggat ma laa wax dëgg yàlla oto bi màggatut xanaa ndox mi rek la nag moom wax dëgg waaw ndox mi bari rek waaw ngoog kon nag am na ñoo xam ni yeyoo nañ ko xanaa wax naa ko miraaroon benn bis romb naa sëñ Basirou Mbacke Xelkom mu taxaw di xaar taxi ma ne waaw yéen talibé sëñ Touba yi ba ngeen dajeeg sëñ Touba rek Basirou Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu yéen daayira yi di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan yàggul dara la ko ab daayira jëndal oto kon nag am na ñoo xam ne ba tey ñàkk seen xelee tey ñàkk yegg comme ni ko aaya bi waxee waaye
buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi ay lolu seigne basirou mbacké mënu ko waxal bopom mënu ko waxal bopom mënu ko waxal bopom sun borom néna ci lamine yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun bi ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi yu ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou kër yi ñenn wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen kër ñu mëna dem dëkk fa mu wëñu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëri la soxna am ta mbacké afi saullah waye limay wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëri la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atta na len ak gadul ab dund man lol xam nako ci mom ci bax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxe tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu yalla defale tawfik man nam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñoo ngi ndokkel jull ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey
andak tofel gu reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina sunu bokki bay xal yi nga xamni mi wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yakal lako fu yak dencal lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen ni sax bu ngeen ci dolete lenen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way jurum way yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairu jazaihin wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairu jazaihin lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihin di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairu jazaihi jere jef jazakallahu khairu jazaihi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaihi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax serigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khairu jazaihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairu jazaihi jere ngeen jef di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amale ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seeni njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd go wu wajurum wu jigen wa soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagul yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagul
waaw te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanteeg sa rakk ah moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man amuk cofeel ak bëggeel moom sëñ Moustapha Thiam ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit wallay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax damaa yéemu yéemu goo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at waaye teewu rek mu ni day ñëw rek wallahi alhasib waaw teewul mu ni day ñëw rek te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ci kanamu njabootam insha allahu taala njëriñ ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jublu wu leen ci loolu soxla wu leen ko ci xëy na waaye wa amma bi nihmati rabbika fa haddis rek moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wax ni ko bu la suñu borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexta naan daa ko yeyoo du jëm du fulla kon jëri ngeen jëf jëri ngeen jëf donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi jàll ci loxal yàlla it lu tee sant war na ci gërëm war na ci ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallama moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla yàlla amu soxla ca cant ga loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant donte yéen bëggu leen ko ci waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf di nuyu tamit soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika weer wi daa teru rek moom bu wóoteeguma gàmmu gi sax weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmmo ngi noonu kon jërë jëf jësaaka la waxee jësaa yi moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fii mbuur moom daal mu ngoog rek moom daal yàlla rek leen mën a fay daal foofu daal laa ci mën a yem jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

Riñ Musaaka radiyallahu ta'ala dunya na won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yajj bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yajj xam ngeen ko de ab yajj bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran junjina ko mom tamit batay kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tiefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlifu yalla ak fatlifu de bokku na ci li tilimal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu leewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ it amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waqtu mel motax yonante bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waajo xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yaronte sallallahu alaihi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waajo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day setan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam de bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngol au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom gennaw masnako eddial benn bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct

0: soxna Maymunatu Mbacke neena radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak Seigne Touba mi mu dégg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna Maymuna lool la waxon neena Seigne Touba mag ñu daan nekk li Seigne Modou Mustapha Mbacke ñom biñu ko nekk li Cheikh Mamadou Lène Diop Adagani biñu ko nekk li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu Seigne Touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ loolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun lima yurid waxtaan wu mu leen di waxtaanal taxon na buñ fa masana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtaan kati jamono ji re ni ñi waxtaané Seigne Touba ah wote nak nga xamné day man non la ko Seigne Modou Mustapha Mbacke daan waxtaané non la ko Cheikh Lamine Diouf Adagani ñom daan waxtaané borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yu balé leen ngelaw lu jog rek yu balé leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg Cheikh Bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yaw ma la yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yaw ma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim indale al khalbu al mu'min sun tuba ni yalla defal nama al khalbu salim dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walé me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rees ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu reesut ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñu ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma aram bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla dom adam bu xasse egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek da koy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi mune rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma bal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna len sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xam ni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul len ci yalla bayiwul len ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal len ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo len baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi len koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul len ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do len libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ nako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbir di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñi daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax alladheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci moom ca lañu yam dedet way ma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñoñu ñoy way gëm ñi deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diine du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yonentou bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muni alal rek wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ci suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ci suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lima wu tasawuf it man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbus salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gëm nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jaami yalla yi ngir ñu taxe ëllë ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam ba mëna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon bimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalok wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yànji ba pusu sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol bobu gañi ko yoré mom la señ tu wax ni bu yalla dogalé nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla néna bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di leen top di muñu dikkuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf loolu la sëñ Touba wax sëñ Touba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul poosul mu ne ah mu ne demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ne yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy def mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé ka misli Cheikh Muntaqa ka misli Cheikh Muntaqa al khalbu salim boobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam bu ñu mën yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara ludul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daiman motax ñom duñu mass xam mukk ludul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam boobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li fiek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño té yalla alag wa rew mu ñoñ la wa société bi gëna doyé dal ñoñu la wa society bi gëna doyé dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al-Koki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw musakul akbar Mustapha Diop al-Koki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg di joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñola gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu ko mani waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi fol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bu xam aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama aw tassu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla place am nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bo nopi nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege place bu nopi nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yefale de ño xamni ño yonentube andon di xex la ño yonentube ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentube lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wuna ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay lay ngi ci wajjo xane day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wajjana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet Omar mbir mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de Omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nu ko sobé def leen lu bax rek ndax yalla jamm bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ko ci melni imam al-junaydi al-baghdadi imam al-sheikh ahmad al-rafa'i imam abdul khadir al-jilani sheikh abdul khadir al-jilani ko imam al-sheikh abu hasan sasili imam abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matudu gaño ni le ila akhirih ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du dul ci top lolou di rogalat du ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni watay niew na ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonte ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug moy da ngay boole ligge ak jaam yalla
1: waye bu fekke nga fetu jaamu yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beugul adina rap kon nitu tasawuf day boole legi ak jaamu yalla lol nak ñi ko jëk xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama auto sun jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi su jalla Seigne Touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba nopi nga jëfëli nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa mu ni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil loolu Seigne Touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ginaa bu xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corosé le bara li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosali neenako togal ma sama agn bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mu leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci medd mi dajé ak amna fawa di wélé boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yonent sallallahu alayhi wasallam neena won inma bu istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeen ni jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummiyatu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électoral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu istu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim jodi mo xon amna fa seigne bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibara di Allah neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina muni ken mun la tay yegg mun way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogou do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pa neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay dugg ci waga wu tak wu dem amerique mu yob la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ñoo xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñoom ñoo xamni xaal bi ñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñoom ñoo xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolou moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak tu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko ya di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moyé képp la dem xam nga kay amna ñaari moyé moyé yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyé wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga ci kër ko muni ki nak mom ben moyé rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kaf bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dootu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako top lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yonikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la bëkk di mu ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu andak nga yarou waye man na andak ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nit ci sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu
0: ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci na roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej ji di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay diit ci de nga jëm jëni dañ lay réré waye nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di rek mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër

xas yéenee taxawal daara jigéen, ndax bu leen fàtte ni daara ji dafa amoon ay dong yu jigéen, waaye comme dong yu jigéen yi ak yu góor yi buñ yeggee ci yenn mustawaay wala yenn at yi doo leen mën a teex xajjale, te it da nga ciy sonn lool si bañ ñu bokk jotaay, te daanaka doo ci mën dara, doo mën toujours nga toog. Loolu moo taxoon li fi jotoon a nekk ci ay dong yu jigéen toll woon ci juróom-ñaari dong biñ mokkalee, ma ni dootuma jël jigéen, dootuma jël jigéen. Waaye bari na ci julit ñoo xam ni am nañ xemmam téefu bëgg jox ma seen i doom yu jigéen, ma jàngal leen ndax ay doom yu jigéen lañ am, ndax seen yéene mooy ñu amoon doom yu góor ba indi ko ci daara ji. Waaye nag ah yàlla mun lu ko soblay def, ginnaaw bi nag laa xalaat ni daal naa taxawal daara yu jigéen ñooñu insha allahu taala. Su ko defee ah man faa indi ku jigéen ku leen di jàngal, ñu di ko fay. Léegi nag insha allahu taala yàlla def na may lijjanti ba gis pàkk boo xam ni ah am na lu ma ca jox borom, ni ko topp ma li ci des nag insha allahu taala fas yéene liggéey ba rab ba. Yàlla ñu ngi leen di sàkk, ngeen ñu ngi sàkk ngeen ñaanal mu yàlla ba mu suñ borom mi nga xam ne lu matal mu mat, suñ borom matal ko mottali ko ba doomi julit ñi man faa jàngi alquran alkarim li wacc ilaahi taala alkarim insha allahu taala. Beneen bi ci des fi may tëjee rek fi may jeexale suñ Modou mooy mbirum Palestine ak Israël. Xam ngeen ni mbir mu doy waar la, mbir mu doy waar la. Defoon naa ci aw waxtaan, am na sax ñu ma doon balaanewaat naa ma lu tax doo ci waxaat, mais leen daanaka jëru ko, ndax daanaka yàq say wax rek lay doon, te li koy saafara dëgg dëgg dëgg moom ci loxol suñu borom la nekk xanaa ak ñi yàlla may kattan, ndax yow mënoo lu wax rek. Benn Israël dañuy nit ñu dëng yàgg. Alquran rapporté na seen i jaar-jaar bu jeex bu jeex bu jeex. Daanaka boo gisee yonent bi wax naan daanaka histoire Moussa xaw naa lekk sama alquran ji mooy loolu. Benn Israël dañuy nit ñoo xam ni yonent yàlla daan yónni yépp ci ñoom la ko daan yónni, yonent yépp ci ñoom lañ daan feeñ. Yàlla defal leen tiraanga bi nekk, waaye ñu xëy rek war seen borom, ndax jàng nañ ci alquran suñ borom di wax ni ya bani Israël askuroo nixmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum alal alamin. Ay waa ji yéen bani Israël, xalaat leen, delloo leen seen xel ci seen borom, fàttaliku leen seen borom lim leen defal ci tiraanga. An'amtu alaykum xéewal bu nekk defal na leen ko, yëmutu sax dem na ba gënal leen ci lépp li nekk ci kaw suuf, ndax yonent mu mas a yónni ci yéen la jaar. Waaye ànd ak loolu lépp kat dañoo trahir, ànd ak loolu lépp day dañoo lànkal yàlla. Suñ borom nee na ci alquran la tajidanna asada annas xadawatan li lasina amanu al yahuda. Suñ borom nee na ma nga suratul maida, boo dee xool ñi gën a bañ ab julit ci kaw suuf, ñi ko gën a bañ mu naa mu ni mooy yahud yi, mooy bani Israël. Ñi gën a bañ julit ñi mooy yahud yi, mooy yahud yi. Ñoom xam nañ dëgg bu leer nañ ñi ni addina bi lislaama koy mujjee. Loolu xam nañ ko de, jàng nañ ko ci tawraat, xam nañ ko, xam nañ ni lislaamay mujjee addina bi. Waaye lu alquran wax ñu bëgg koo jabuliise wala talbisu alxaqa bilbatil wa taktumu alxaq wa antum taalamun. Suñ borom ni yéen a ngi nii di jabuliise dëgg gu leer nañ ñi bëgg a fexe ak jël aw fen def ko muy dëgg, te xam ngeen ni li ngeen bëgg a def dëgg aw fen la. Benn Israël kañ lañ moom suufu Palestine, ñoom Ibrahima mi ñuy réclamé ni mooy seen maam. Ibrahima moomu sax étranger la woon ci suufu Palestine, ndax Ibrahima fa mu juddoo yaroo fa, ñu gund xataal ko fitnaa ko ba mu jógee foofu ak gàddaay ñëw Palestine, ñu yaatal ko fa jox ko fa mu dëkk ba nim fa jóge ci ndigalal boromam dem màkkatal mu karama. Kon ñoom fan lañ, même bu fekkoon ne loolu ñu réclamé dëgg la sax, naan Ibrahima ay sunu maam ak fa nga xam ne falam yont yàlla Sulayman defoon mihrab ba parsi, loolu sax même bu fekkoon dëgg la sax, kon ba tey ñoom ay étranger lañ fa rek, moomuñu suuf sa, moomuñu suuf sa. Waaye ndëngte gis nga seen ndëngte maam ju jëkk jële ji nga xam ne nu ngi woon koo tudd moo leen dal,
moy len top ba legi moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ni kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamo ta yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga manangul sama ki bu fekke awuma deug legui mu ni boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takub dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am khaf ab khar ndax ab sam la won jël kharma ni yalla jaamo na la kharmi bu fekke ni ma am deug legui yalla yebal sawara mu ñew jël kharma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu waray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma dé ray waju di ni ko muy khabil ni ko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu wayé nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakaré khabil ñu dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té li ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñet ñi ñoo representer ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifam banexu ba kanam tax mo massacrer rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam khabil legi nak biñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jeneen doom au lieu que mu xéxaat dedet ben doom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp
li nga xamne mom lay tekki mom sihsa neñu moy al hibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyidina awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla moy sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sihsa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yonti yalla sihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dañi man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diine al yahoudia dañu exacerber bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbey cham bo dajek nor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dedet yow modou mbey cham bo génné ci medd mi dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la representer ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo representer diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé meun na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkonta ni fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danak mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nekk di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekk ci defu ñuko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci
dugulu kayu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique di sidi ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salik naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñax ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax wex la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jéemuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxé joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alaihi wasallam moni man la miskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu khadim jité ñom ñep sant nañ len ci bu baaxa baax geureum len ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waré bu mu jima décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganaar amul te xari cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama coupé rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti demal jëri ko ma waat kima warane wu xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima man am wa señ bi mba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kéro ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi di lolu gëm xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na mané ko way li mo bu la nexé ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko dégg julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima démé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy dégg ñun guddé ak bëcëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax muy wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonn gisuma ñew Touba laaj te ba sonn gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Sénégal umpulé mané ko dédét umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxassu par parlo mu wa ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax kër ma faal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore da nga wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam.
daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du tena mo wax ko bim yegeni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikka def moy 1 million ferme lama jikka jox nima mako tambale ak kon nak ñing koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla da ngay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam kon di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqna wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ moddu ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أن لئن نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلد جي بك أوديتيري خسيد أن لئن دلو سنة جوانا نيوان ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa biñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arabi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waax ay, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaawi wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie si rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birib booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni esek am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ni wala xadd karamna bani aadama wa amalnahum fi lbarri wal baxri wa rasakhnahum min atayibat wa fadalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, warmaale ko nu ma warmaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ ray bakkan teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll def ci bakkanu xarmi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilèges yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mëna éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mëna éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la koy yaral te wa mbedd mi jikko ju ne nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe to yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni da ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walaw la murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa mangi sant sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak mangi sant sama serigne bima yar de mun ay buru won ak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yaré waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gisé doom adama amul ben virgo man na mel nu né doom adama man na dem bëggën malaika malaaka la xé ni mu foré doom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam guy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama muni man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara do adam bi ko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabarak wa taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko nexé melni mbam bu ko nexé melni nak bu ko nexé melni gëlem bu ko nexé melni malaka mom doomu adama sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu ne daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sedeni xale bo bi tay waccina alquran barki dem xale bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wésuuta yar wésuuta delosi wésuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digënté nit ki ak yar leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko mëna yar sheytaane la genné ko fa leg sa ndey ji la jur moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax dé moy dox sa digënté ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg sa jabar leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosion le bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy goné mo gën joy mak joy goné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu mu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li mi noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngok ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim dong lañ jangale dong lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen di wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalal bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne mustafa mbey sam bëgg kuñ bëgg mustafa mbey sam tax na dañuy nap ci yow xalal bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légi xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam seigne Moustapha Mbaye Sam la da koy ab téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gëna wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël ci mo boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digënaaj bi té xolé bi wax lool ñëwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël Moustapha Sy la xalé bi tuddu Moustapha Sy la xale bi tuddu ay bayam ak may dege ki mamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Moustapha comme wacc na dama bëggoon mu ñew wax maneko hé yow Moustapha indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobone legi dama bëgg Moustapha ñew mam ji woma may na ñew jël ci ko bay bi ñew mani waw yow goor gi Moustapha mi da la daan wo telephone mani waw maniko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote muni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut danañu ma ray nangam nangam mané ha muni waw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu naane ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yobbu mu wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé ba amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: mo
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi baye te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolou droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dalakoy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu ma yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tour wi rafet na yar bi rafet mayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall cheikh ahmed bamba sall miñ ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur wo moy tur wi gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur wo la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit yi adina yi mais droit yi al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko aïcha ci fa wa aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddii mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ño xamni melaw gëlem duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi bu gëlem ngi ni tay boko toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñjon ko toñon lay fayé mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu la ko mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonamtu sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak te bu julli joté du jog julli ji muni wusulub yar legi tuba bi nan goné ken duko door te yonenti bi yalla yoni ñun ni bu fekenteni ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna amuni bu ca agge te nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor joge fe te moy ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor joge fa le neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay mba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu légui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation wu dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fa njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ca at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yépp mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok

waye ka nete internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw ka nete daara fay jàngalé fi sëb billahi bolé ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé taqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye sénégalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lepp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yeb moytu leen yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexel leen ba bu leen dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu bëggee mucc nu muy def mooy luwaay yàlla yi na ko jéem a respecte ak nu mën a def ba respecte ko rek donte luwaay addina yi day dal ci kawam ndax luwaay addina yi ñoo gën a sedd luwaay alaxira salaalahu alayhi wa sallam nee na kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen mas'uliya la ci njabootam te yowmal xiyam ku ci ni yàlla dana la laaj li nga responsable loon ana noo ko doon doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nekk responsable nga te yàlla dana la laaj la nga responsable loon ana noo ko doon doxale xoolal mas'uliya du yàlla doon wax yonente sallallahu alayhi wa sallam Mustafa alayhi salaam yonente yàlla la de waaye suñu borom dafa wàcc ci moom aaya di ko fàttali responsabilité bi mu am ci njabootam kon li muy tekki mooy ñun ñi ndeke bu nekkoon ñoo xam ni dañuy connecté wu suñu diggante ak suñu borom bis bu ne suñu borom dana ñu rappelé suñu responsabilité ci suñu njaboot ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla di rappelé responsabilité bi dox diggam ak njabootam mu ni ko yaa muhammad alayhi salatu wasalaam waxin la wamur ahlaka bi salaati wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na ñu ko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar door ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci nek yar sa njabot muna ciono bu reey ci nek ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ choone bi ci ne baye

nga tejj ma safara définitivement mu ne am ñoo ñu duma leen sétan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy defiyé yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk dug aljina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jamm dula sante mom lañu alcorane di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wala tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke ndey jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muné ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki seytane ndax seytane waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sante yalla wuton na ay ndawam nak tek leen ci réseaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma le atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dikke point bu ne dana len dikke wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajje magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ tala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ña fa nekk te jottu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fek lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamni ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamni biñ da san doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler no leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler

0: ne la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yore passeport diplomatique yak cey bi magal muni lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lol lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé muni buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawais tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay nan soow pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lol rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lol wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودلو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla ok moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakun minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun khana sakiran li al ummi ibrahim ab santa kon la won ibrahim dawul sak jëf ab santa kon la won sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la mun bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu matan ko nak legi def ko mu nek na mosej matan ko def ko mu nek esantio gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek esantio mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa esantio mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratul mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse ci la yent yalla muhammad jaar esse gul ci la seigne touba jaar esse gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba esse gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do esse ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci ci la yam dedet ibrahim jeleewul lol dong ci meena sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahim alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilité ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adina am muni xana az-zukru sakiran li al ummi wa kala yam ak mom muni dede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamin salin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sant gi mu doon sant yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yoon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem
1: gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmer ngay togg di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggéeylo gennon do am jëgu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñëgu jaray pemé sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñëw di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbalé ah bu féké ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolém ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné bu yowul xiyamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé la yalla Seigne Touba ay ca ay ca fekkene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggul yalla bëggul yonent bi bëggul nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccé di rek borom poste yi di ci rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoo ñi rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen la animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañamu taru wa soxnam su mëna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu féké lolay sant yalla féké lolay sant ay ca Seigne Touba woti wul lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sant ci yalla digal luñu def ko akay nam berne ci sant la bok waye diglu len Seigne Touba mako defon mom mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañe ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sé délé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy santé amna jankatu khasside bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo muni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax muni ibrahim alayhi salam ci sant yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defal tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngien sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wasalam don sante ba am daraja joju non la musa alayhi salatu wasalam don sante ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasita bi dox digem ak boromam tabarak wa ta'ala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lol la yalla dogal wallahi alhasib lol la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bune lecc ci kimam bu wex di katch ba adina ñepp xamné day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamné day katch koku da jërate tontu jëruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jéxal gi yalla jéxal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jéxé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam mi nga xamni moy fara ko nu yéfer moy far ci ab xol kéfer la o ma al ma'i muné jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jéx wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ku ni def sa audio kenn ku nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw muy mako de bu ngeen mako añane yalla defal na mako waye nelaw muy mako nak nabahtukum ma an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man Seigne Touba bima datan deg jerejeefi yalla mina muni daj na lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma an ala kadin bada li qabla an arari dan muabada radi Allahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fé nak talib baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xola paké bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam légui waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deugul wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajé yent yalla muhammad té ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serign muné ko labayka muné ko xolal paka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don tari be legi da nan ki ki kay mënaluma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen duggu kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci Seigne Touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña démé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé it maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du Seigne Touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté husayru ak buxtu nasar husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma buxtu nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko buxtu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbake daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la leen yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xamni yalla de leen di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsaqul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermaneem bi yaatu ju magga ja ndax lele nga deggi ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magay da ngay de mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong dong la taxajuk sante le seigne touba yalla dong la taxajuk sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxajuk far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala llahi wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ng ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dani faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi wayna waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su baba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fek ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ñu daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqfur ra'iman suratu nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla yeureum yalla na yalla def senu faatu di sen nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yonent bi di jihad yi seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner nagn ko solutionner waye nak jambat mom muruko seigne touba mom wotewul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nagn xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nagn nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaayi magal gi depuis magal ga ak tay wala mané depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppale ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong la ñuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jañ dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk daanako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yalla nako yalla djegal te doliko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du Seigne Touba Seigne Touba won kuko liggeel bam na musa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërëm nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawula dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor loolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustafa Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom señ modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak señ wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek señ ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba cion soxna njoba cion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca Mustafa Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma la bin djub dagana muy jasakumullahu khairu jasa mang len koy wax juma tibe ci sama xol nak mang len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jazaa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirëm leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passepartout la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga feulé ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ Modou Rakam ak wa keur señ abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sante di leen gërëm ak señ ahmadou mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jissakumullah xeyr jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah xeyr jissa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré to comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerique ak señ cheikh mbacke ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu ñëwé commencé installé domam ngeen am way bop top dom ja ngeen di ay altopé ba kañ nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajalé say addiyé diko jox guddii beccëk suba ngoon wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mo ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkëti alal joji diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def na ko ci sama doom bi ci guddi la gënt seigne diw neenama li won ci yow def na ko ci diw ngeen yëgeer yëgeere ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa bakkañ yeen ndawi senegal kañ ngeen di libérer ci seen bop mom seen rew ba ki de ma ngi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxal maneko bam dess senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxat mok diine maneko bam dess senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxat revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo suxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak ci fi mu aksi ba senegal ak ci fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rew mi dara takoy suxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ci sa bu dem étudiant yi démé ba yegni ndekaté ki dafa lekklok état jënd nako ñu ñi dañ koy folli mune kenn duma fi folé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagniko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tuba bi yang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi ak ñuy wañi ñun ñu wañi ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn leen ñu di leen sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxat rew mi delat ñom ñepp dañu essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhadji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew dara muñu ko suxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba li ñu samp ko fi ñu di leen nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jiti amical bi ni ma ko waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëkë xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jitté amical bi bu ko état coupé day bañ état xëpp ko muñu ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falit bu diké même chose parce que ba légui jang bu len libérer seen bop al hurriyatul mutlaq